letsatsi le mo retswa ka lena ko e santse ile modimo e santse ile morena e santse le khosi ke re dumela tle gotlhe mo o buletseng sia le moya sa gago teng modimo wa ka a go se go fatse a go bontse bogolo ba gagwe e santse le khosi e santse le morena ga ayo o mongwe tshwana le ene o re bulukile o re babaletse ha o sheba kwa ntle o bona gore yo le wa piga le monate ga laite ga la siama kwa ntle kwa o utlwela bana botlhoko ha batswa ka khoro ba ya sekolong mme se se tona se se teng ke gore mosireletsi wa rona ga a robale ga o tsele o santse e le ene wa maloba le maobane yena yo le wa pisalema 26 la re rarala moruti wa mogogoro wa losho khankitla re boifa bushula bope letsatsi le ke rata gore mo go wena a re atameleng mo sidibeng sa bophelo a re atameleng mo radio temaneng a re atameleng mo modimong wa rona yo re motshepileng yo botshabelo ba rona e leng ene ke botshabelo ke karabo ke makgona tsotlhe mo go tsotlhe tse di re imetseng mo matsatsing a re di tlisa mo go ene a re tsoga mo mosong re re morena re a imelwa re kopa letsatsi le le betaolong ya gago re ntse re rapela le bone ba ba utlwileng botlhoko ba dipula tse di ba garotseng re ntse re re modimo e ba modimo wa bona tse tsotlhe tse di botlhoko tse re a itse di teng mme di tla feta modimo ke o a re mogalaletseng

DJ SMC 2K. Ora di setera palete fela jala ka batla tsame tsutse e kana bokae setera palete me tsutse kana soma mele le borobe di go tswa fela jala mo rinyo ya bonne ra ran thuta go bala malatsi a botshelo ba me go ya ka satla mo jwa satla sa me ba re o bala malatsi a botshelo ba gago go ya ka ditsalatso nan natso tsering fa o kwa mogotsi e nne tsone tsa ntlha go kana le wena seo ke yona khumo yo kana lona go feta dikhumo tsotlhe tsa lefatshe tse o tla di a kgamalelang mo lefatsheng ke ka mo re re konosetsa fela jala ka gone tsa di mix tsa tsatsi la

0: ke re ke tsama ka lang khonne ke ngwa ya dipina tsa rata ntata re khonne pina e wa pina e wa khonne pina e wa khonne me e tso go pele ke nna go tsotlhe sedilaka so re fa tsela so taga e tla pele mo di playlist e kana gone e tla pele mo playlisting mo santareng o e tla pele mo playlisting setse era palete fela jola ka batla sa metso e ka ba ka sume le bona ga jana go ya fela jalo morinyo ya bo ya botlhano
1: Le suka suka la tsana selo

tirota heavy D crew, tirota heavy D crew. Fa fa dilo tsa ka dikatsa masentle mo tsatsilo la ka moso. Ke tabake buisana ga mogole ba Jaxa. Go tswa jala ka ko Jan Camp. Fa dilo tsa ka dikatsa masentle me ba sentse ba ka nete fatsa tibane le motshameko. O tsontse gore o tshware jalo mo tsatsilo la Sonta ga wa di playoffs. E tsore ke nngwe ya di tlhopa. Tsere tswang jalo mo profenseng ya rona ya Kapa Bokone go tswa jalo ka ko Jan Camp, mme ba tla ba ba leba fela jalo ka fa di-playoffs, mme re lebela motshameko mo tsatsi lo la Sontaga gore na re a o tla bo le gone maloba ke ne ke botsa fa gore fa go kana le setlhopha se e le gore se tla bona maemo ka ko Betway Premier League, ra go bereka ka tsela e ntseng jang mo profenseng ya rona ya Bokone Bophirima, ka ra gone mo profenseng ya rona ya Kapa Bokone. Tebang le kgang ya stadium yanong, motshameko e ka re o lebaka ko di-Bears, mme ke tla utlwa ntate Hammer mo letsatsi leo la ka moso sebueledi sa ka Jaxa ba Jan Camp gore nana re di tsamaya ka tseleng tse ba re a re tla go ba mo dinakong dedicay wa rona wena.